Kamrimo, surong sa mutunji tenggang tengla terong tubi adesa adon atimka junga ni bergen ren ren ni song an kesa acipu tiol song rim go sring ong mulom servo kamrisa dipka sumso fuding mo. Medium mip gyonitsa ketisam tap di teroku gyok meter band tuntok kad gyo fully sa fully kilohertz an tuntok fully gyo kokusa samtip kilohertz ka are numbong sub gong toksa namun sa mutunji rong tubi lom jok hamo. Tepi arere rendrani songnun gyo kasa sam megahertz FM kanchanjanga lomla sinang kuchyo. Ulumdo alongta gansa kuka tungchong unchyo, obilom radio apps download matlangla sinang kuchyo. Modunchi pohor thak nam kor tuntok ni gyo samsa flithep drog un nam jun lavo sa chu kuti drog thap srong mi sayagam. Atit beka kaisa studio sa chuke nangsin namun sa tatut flisa Facebook le non ditbu tatut na dintani mo. Modunchi rong tupi ari nangsin nila zong renreni song sa beka rong lungten bompong sapuno lun atan thamdun sa tupi fuset ni mo. Alongo renreni song sa kumdun ka tupi sa tupi rimnan lung fitlung tupi sa gunlin hanfron bu bom sapuno fudeng mo. Bom sapuno ni sisa liang bompun ren kumor pun sunam churing rong kupsa aum nyumka sinong o vom ari.

0: 네푼부 봄 아리사 립립가 수롱고 렌렌유 송사베카 드베사 담든카 푸 푸바모 세르사 택비니함 경무량가 에세스티사 검진 양니 믹둠 아링가 임포르탄스 오브 에세스 인 빌리지 용리쇼 투베 빈부르 렌유 송킷 롱밋 비옹 경롬 겐톡 디스트릭 은 투베 리부르 렌 추링 옹모 시농오 투베사 담든 아리 Kamrimo gun ren renyu songrim go chring ongmu abi nuwong sut gong tuklom jok hammo un surong kayu abi tamdin sa thupe bulung la tha hung nimo serisa thakpe niham ssg nen tudo kyungrim slom mat nen hlantop un tarhut machyo lilung abi kaisa studio ka tuklat renjong byong kyunglom renyu songkit rongmit ssg ganon chun thubu nimo Alongo renurim sumso fulung surongsa tamdun plongka chukpot katnit thubo lilung renurim go labdun shushu.
1: Tokchi renu chiring ongmu rongmit remla.
0: Sumsonimo.
1: Nambungsut gongtuk remla agyap tokchi fulung. Surongko esaji satun ka aring katnit kusulong go puding mo. Alang kayo ari asaji kyong ka ulum do kuya amu song bam ni kyong ka ulum do bamba ka yung suyok mamat bo sitet asaji amu song kuy nang handa kuyo li ka do bam na ulum do filim li sa yok zuk lang bam ni ba tara ari yung sa tha yung kuy sari at yung lat na alim kuy asaji SSG sa achok ka zukbo ane un ore SSG sa achok kare kuyu amusong kati kati ngunchi ore ka an kuyu jam na alim da kuyu phakdo SSG lam kuyna do sitet yok song sitet amusong along yok muzuk na li ka ulum da bamshi ko jung yok muzuk bu men kuyu jung yok muzuk bu kata ka bari SSG kare van thopshyo SSG sa achok kare van thopshyo jung yok mat bure muthopni chumat no gogong jung yuk thop ma jung yuk mat bunare are ssg ka tachat bin makhat ko yu antare ko yu tur jung yuk ma mat mani liko lum to bambu song ore huim re ano ssg no ssg lam ko im ssg dam ne ai ssg lam ko im dog to phan to thoni ko yu ssg ka din ko yu amu song sidet amu song na are la nyam ko yu ssg ka pin mayan bo amu song la nyam bo to sian la ko yu ssg ka din chupat kat nyat gurung la pin yam bo to dosa abriang pinyom bu ku esaji sathari ku esaji hun uthari ne ku amu song na kam kam pinyom bu la ni go sitet amu song uthanam kalong pin mayon ku yu tudo abyang la pin mayon bu ai ku yu uthabatar are ta chat kare esaji mun na alim esaji group ka jaba ku yu mun uthana alim re ku yu tudo amu song na la tudo abyang la pinyom bu na ni along esaji na mat ba ne esaji na ku yu dob do phanto thom bu ni ku yu esaji na mat ba kayula sitet aring moyon bu chen la ssg na mat ba jung sa thupe saba saba ngun ba kayum ssg amu sangka nang han do kayu jung lom nang han do kuyum yuk la chyu kay ssg sa amu sang ubi nong thup kayu ne kuyum jung na la han kayum ssg ka thu thung nya re na mat ba go phak do sum go thung ni kayu jung kala an kayum gola ssg ka dinan do agyap do yok chong hlap thop gonela along kisa sa group along kai su kyong kang gong kyu kyu sa mi chok kyu sam ni kyu sa ssg re an ore sam ka ore ssg mi chok sam gon dung ga shu gon go shumat na go gong re go ssg sa secretary to do ssg sa secretary la kan un an esa are shu kat li shu li gong gon cha li shong mi onon to ya re shu li shu gong re go WRP la li shu gore ekyong sa lang re sam achok sam do gunang ga shu alang kisam SRLM department la pun song nak sun training song bo shu an ore go training ka nong ga shu an go training go nong ne bam ne gun hlap ne din an kis sa achok chong kala gun ore training bi ga shu lai utha bare gun la dob do are SSG ka din agyap do gun yok chong hlap thong ni hlap thup thong ni lai alang kayu li ko lum do bam ni ba kayu shu la kayum confident din ba ring shu lamanin bu chen la kayu are gore ssg ka dino dop to agyap do aring pong lap thup thong ni to do do pi shong ka rok shong ka la dop do lap thup thong ni are ssg lom do agyap do phan tho thong ni eksam la lai are ssg ni mar bare jung ka go phok do ku salam srlm jung ka la go phok do ku salam toksi phusyo gore ssg lom lai nam kat ka sitet income unam to do lyang ore ansar ka do huina ore euta lakpati linare huina euta abriang thobam tho an to ore na mar ba ore apps lomdo kuyum liknare kuyum are SSG lomdo kuyum likno and kuyum special guest lino kuyu Delhi ka nongno shontop are la are SSG lomdo SSG ka ngun namat badu kuyu are sarong kuyu bi Delhi ka la nongto kuyna are pa are program changka kuyu nontop lai
0: along jumen mura along li amu chang olom yuk munin mo jungtuk yuk munin li ka bam chang rem ari win mat nago ari achoka mat gongre ari munchu kyung kala along sete sita rut salom yuga chuchuni da along ari satan ka ss jir sete gom chin ni ta do kyung rim
1: ssg da phok do gom chin ari ka ko yu ssg ne re along ssg ne shushu mat kho chu li gongre along kyung ka shung nam khas ko yu kyung ka are panchayat chung na mat chung site yok song mun chu are ssg na la mat kho chu khas re and the kyu ssg no along kyung ka shung nam kyung ka film along laptop chung mat chung bises ko yu laptop chung sireli ka adok anot agyap nyam ubi shuri mat ga chi ko yu ssg no nong no ssg achok no kom kam kam along film mat no ko yu ubi ore dog bully ka ko yu nong laptop mat kho chu ko yu ssg no and the ssg kre shuri phanto nyam ligong ko yu along are cancer bo adok along agyabdo botam agyabdo botam ari mimong botla nongsa arjang adok song agyabdo botla non de an along sorong ari jang ngunba kayu arjang adok unon gongre kuyu ari kuisa ari phone wds phone lom ngunchio kaisa ssg kani ori kom lomdo kuyu kam kam dut na aman interest ka kuyu along kom ari tet khachio kayu dok ba along kuyu bank chong ka kom tet gong ne along dok do interest sok chita sian la kayu ari amu song ka sitet anang amu song ni huim re ekdam ari phokdo phanto thongni are ssg namat ba sorong adok anot unba kuina ore adok anot unbala kom ore chong tet nin kuina loan loan jang tet ne tara interest kam aman ka top ne la sorong kuim phokdo phanto thongni are kalai
0: along are ssg sa ore ni de ko loan sa processes sa jang unji along atakat ne sampling unji kat kyung ka mane along ore olum ore time kare along loan song binong song re slow mat nun distribute ma song re kom pong re
1: kai so de re along koi sa achok ka kom si tet ni koi sa achok ka passbook rel ni sio kai sa kyung kare achok sam ko yu achok sam ko yu group ni ore koi sa ssg sare sen abo ore koi tudo tudo sa your passbook bothom ni sio ore passbook si tet tet kom nyam si tet si tet dut khachyo bilam ore kom ngok nak ko ina ore online process ore mat khachyo lai si tet dut chyo lyam ba tudo sa are khata ka kom ba lakat jang nyam pu lak nyet jang nyam pu ore ore jang ngok na re si tet re dut khachyo si tet bin khachyo si tet bi khachyo
0: are on renew jog bala long abik ka jogo along are loan sa tan ka interest la aman ni mani aro ssg sa
1: nei nei interest pakku do aman kom kat na ka ko yulai kom kat
0: o jong mat gong ri along ni amu chong na na or interest le bin khuchyo ni kom la long ta chet ka do
1: nei nei nei
0: bin khuchyo ni go
1: are kare ko ita chot ka top makhat gorung la rong la khad de along ko yulai along go are la buri top makhat ni go la vo kat mut kat kare thop ga chu tara go interest re interest re go phil le mamat man gun la to top show linare kuy olomat na are kar kuy line la vo kat kat gap man la top kha chu kom nai
0: along ssg re along along sa tu chut ka gun la sa kyung ka ngun chu mane an sa tet arim yok pong la ma chi un ho yu song achok mat na cbcb kor kala non chi un se kyung lam se tet along shu shu yok pong are small small are o shop pong open mat ori ori pong la mat ga shi mane along are sa arin song sa chok kare are ssg sa group lam shu ma along
1: kai sa yok sum
0: yok sa tan ka shu ma thum ni along achok ma achok ko
1: achok lam yok re along song tet ori sang achok na juk thum juk muthon ab achok kare kam adok anon gyap bung unna re tar kui achok ka yok re along re khas re kui na achok lom re yok re shu shu juk shung gal kum dong na heng la chok shu are achok achok unna heng chok shu an to re heng sa pes chong un chi tugum are heng sa powder chong un chi de tugum or chong kun na juk na la huina marketing ulum cham kha chi bazar along ul kho chi hu yuna go an sen na kai sare along ali kam ko yu ali amu song se tet kuti kude nguna ni urina mat bare ko yu ote yog zu khat thung manin tar ko ina aring re mat bam alang jam na ko yu yog arjang arjang mat ga si alang ko ina sankar sankar chok si sa lai lai aring khat mat tu alang ko yu amu song jam na re sankar chok na ur sare alang sankar se are pikal chong zuk na re ko yu marketing mat ga si uri na re lai lai lai ko yu amu song ure aring re mat bam lai alang
0: alang ko re nyuren avet kat to shu ssc sa bangsilom kyung ka sitit lentop pang machyo are linung ka chupot kat ne to bu linung go lambang shu shu
1: nei kaisa bongchi srl munjo ade kaisa bongchi lamla kayum dobde len top top thongni amusongka chimat nu gogong kayum along chong mat na jo song satan ka kayishu chikap chikap dokan chong chok na jo song satan ka kayum wds ka kom song hoyinu do a phone ka thobosu an nahan de kayum kom along arisitet wds world development society lisu kayu amusong nahan fitness exam kon linere srlm are bongchi lamdo kayum are kom song thap Munchu, you know, and Abilam to Koyu, Amo Song Nun Kom, a loan through loan, Dut Nareku in Yok, Abilam to Koyu Zopunosu.
0: Along with SSG Vanchung Tentare, Chuku Ponshu, you got you.
1: SSGka Lele, SSGka Vanchung Nandre Kayum, a passbook Munchu Bangsago, to the passbook, and Along Koyum, a boat list la donshu like Kaisa to do. Send lakoi sitet amusong sare are passbook le mun lai manin tho tap to chat koi ssg ka manin bare send lare ssg ka dinar koin to do amu to do to do sa passbook nei alang khul tong ni to do amusong sa passbook la kaino juk thom ni sen nahan re koi sa amusong sa passbook re manin tho manin chu man go gong to do abu song sa akap song sa passbook ni li ka li na amusong sare manin alang go
0: alang ssc vanchong to chat ka re li abu sa passbook to you could did Kup sapas bukre.
1: Lay mungun mungere lay mungun lay. Todo sa tungun gasyo lay.
0: Li amu sa tungun siya.
1: Todo sa lay. Li amu sa do. Ture SSG ka banbam. Todo sa tungun gasyo lay.
0: I along. Tamdeng sa sujok ka kyo ditnon mo. Along ko sujok ka li arit SSG. Li basyo kusyo li bakainin. Along sa tingsang tutsat ka. Sibila abi ari SSG sa do. Aring pong unsyo un ari SSG sa ten ka. Yuk pong agyap matubo kainin sim tupsyo. Along li amusong jung yuk nin busong nun ari SSG ka SSG atoka van shongri agyap ari mungunshu. Along kaisa tupesa thamdun la abidu lung chongshu un sin ngani bu gun rin renyo songrim kususum nonglom agyap agyap dokchi nimo un go renyo rim la abi kaisa studio ka chun lat bitun ka agyap dokchi fushu.
1: Nay dokchi agyap renyo rim la kusulam.
0: Un dokchi nimo gun rin renyo songrim. Lodula renrenyu songsa bika tupesa vom fubamo senongo vom are.

dala droba nyebro namge ye zama daje jagya la daje jande na sam mebra toksa chagya ye sagye mote chagwa ya sana bo dol dol dinge teme dige toje dala ji se da so lam na na gobe dala nyu re ne be da so ba ji che ba de chi ro na ge ba de na to da sa ba ji de ge de sa de ge ro ma ba da go ro pa ma se de wa se me khane je be chi ro de be cha da ji zu da kha do le chen de o ta se la ja gu lo chi ro le be de ne che ge cha na cha ya kha ra pur ba na ge da se me Mebe singe purvana, mebe bola singe je guna chakye purvana idam lada yi Imi tiko zamle yin tuje dala singe la chaye daso namna na gombe dala yi Mebe daso pade, che pade, shiro nage pade, nata saye pade Mebe sade kyobe oma beza kora pema se deo Dei yuto gombe mifun seki saji la dange kanje chana da peme didas Peme nao na gombe tiyo pema june dokpe sange iso Tete tiko ya tin tin tuje dala singe la chaye

Tato lingi tsuki simpo nonshin nipo di longten ka gato le pecham ki lirim Denjube kyabda pangi me to simpo nonshin nipo yin Tato lingi tsuki karaso tsuki simka na Taring chale taringi ni mongoto ke tamche ki chale Dupmyo te raraso tsuki simka na shuye po ta Tukki po pya di shuye pigare wa yi Chitongi ngachi ki kuse di nolo yang, inga ngachi mitse di ki chuse di yang, gyun kaari le papi ki bapchu tem namlo yang gushi mepo. Taje taje lo yang ta ngacha dou inji ki sipa chini, dou tuke kata chao vele, ta dona le pati ngacha kata di ta dou pe lan chao be. Nde nosan taba chini, don korubra inji do inji ge lo sa pu jin ga che che po tem ra cho bo cham ri ni ta ta ri ni ba jin ni ta lo phi zorap kha gi tu chi na sa le phi phi we o di pya song sang ga ji gi tu chi ya ne ga ji gi ko che da na lo chu chi si kin di na lo ka lo yang ku khe mi ge be ga yang u de ka mi chu ge be che di ne ga ji gi sim chen do wa mi le che po sim chen tham chi ka ge yin rong che di ne nyam chi chi mi gi chi ye mo song sang Taring kan tembon, tongrang kan tembon lapti ngachage, kagi kaloyang, shumi tsukenbe. Te tatui taringi tuze top rimbe kablo ngachage, ngachage rangasuyo, tato ne kablo ngachage u len tsupo, pati u tong tsupo, jik pya tsupo titong, rangi nyo ni zetang, rangi mitsanyembo, rangi shibuji, rangi pamgenbo tsunyembo ngachage, de pya ti tuze ge topsi dira. Kapo zangpo, yani sodi zata imbo nga chagi, ata chambilo nga chagi, tulo tengo satembra chobe. Kambisi ni nga chigi kutsi dinola yang, netang lem tam malem, kipu tam tuko, nicha honshi epo be, indro yang nga chigi tu dilona. Tuye masho ba fiatigi, nga chagi gobe gi chale chukane epo tam, sem zongta nonshe tam, rangi tuyten de lan tan zino, rangi pam pushi tam, genge tsula yang, tsiku tam kipo, maba jene, tse di ta taring, thora katim tenro yang, tingsan kipo mepo ge nga cha, chale taring le, dupi ge chashi tsu, tingba jene, lem tenshi yin silabdi, lenge tsuki, tupen suge te lo, tsik nyusum, lenge tsuki kumdi lo, piwa yin, ta nga chiki pichaam ge, lerim ge, ge, kipo chi, bakcha e pobe, di tole yang, go tangpo nga cha taring ge, lenge tsuki, nyalam lo, luton tangpo, tenzi wangmo, Denjong Padang Kongji Rojuki Sungki Na Sunglu Pidunyi Simba Na.

라소 다 lenge tam chi gi nyalam lo taring yagi gyachita cha ye pi nge khap chuna lo chi gya khap le tong ye pi gi cha nyu penju tho gi shu keng gi ko lo shu shin ya na the economics impact remittance on developing country on international day si gi di ko lo shu shin chi tong gi remittance si gi din ni kan lo shu do bo si ba chi ni chi gya khap chigi yani pankhi ge khap chu na lo shu ti gi cha le no ti rangi ge khap ya na rangi yu kha na lo ya shu gi pe gi pam ta mi cha chu lo thuin gi ro ram gi ten lo tang wi gi cha ni pen jo di lo shu do be du ting sa mi ge po chi rangi mi chi di lam lem ding ding zo be gi ten lo chi ge khap yani pankhi ge khap chu na chen bo no ti gi ku le gya chi ta ge po chi no ti gi chanyu penjur sakon no ti rangi yu kha lo ton ti gi ta vin gyong chen gi rangi kya khap lo yang chanyu penjur dile khap sang ten shin ne bo be du ting sang gi yar ge ten de bi kya khap ge po chi gi pang kha le yo pya ki mi ge po chi bo de gi yo pya pya chuk shi ge go khap chu yang pen de gi rangi chanyu do song penjur chu shub nyong du ta be ge tab lam ge chi ge chi shu ji ngun jin pya shin ne bo be chi ge ge khap lo shu kin chu gi yang lo che mi rangi yi kha gyong yi kha chu na shu ge pe ge sa chang chu lo thin ken lem phi shi ge ten lo chanyu ta de chanyu o di ge to le men che pya shi shi pu ji zo lo chu yen den le lap chang pya shi sim khan lem so she tang chong de pya de pya de rang gi ku chi ki ten da zu yang du pe ge ten lo dosong tang vi ten lo rang gi mi chang chu ku lo ro gram tang pen to pya shi ne po mi che rang gi ge kha lo yang remittance ki tho le ge kha ki chan yi pen ju ro yar ge pang she lo yang pen po ge chi ta du shi ne po be ge kha chi ki ge kha ge po chi ki tu ting sang ge me ma zu lo pangkha chi kya khap chu na lo yang yo pya wa tong shi gi ten lo yang le rin pe ri ma chi ko dik ti ge kya khap ta mi se ri ni ka lo yang pen tho bi ge cha le le rin ke po chi dik ti di tho le cha le no shi ni po yin in ru yang nga cha gi le m pya ti di tho la chok shi me tho le zi pa chi gim pa chi ni yani zi pa chi ni di le yang kyong bong po chi yang kya khap ta kyong i kha chu le yang ten shi ni po be Udi kaayin sewa chini, chi ge khab le remittance yane chanyi topshe yeru yang tingsan shenyun tang jintang yeke mi kepo chi rangi ge khab rangi ngadi rang yi kyon tsu nasha cha le odi tang pangpe penjur yage tongwe yane chanyi lem po lem matobe kengi mi jintang shenyun riko chi yeke tamche yang ge khab la pento chita tenchubi yang mi dizu kepo chi chi ge khab la chengo po tensale gekhap na lo yang kyong bombu tension ne pobe dile ne dile mi ke po che gen rang gi jen tang ye ru yang ting sa chi gekhap lo shuk ti gen remittance tang ke yan ni chi pang kha le cha ni tang bi tang shi di lo chu ku rang gi lo ti re chi pya ti de sa le rang gi re ko tan nam chi pe che ma yi pa a ta cha mi chike le hong pe ki chanyi remittance di chuku lo ngacha rechi tang lo te pyawe kengi yang kuche na lo yang yarge tenshi achi kale chita tenshi ne pobe di na nyam to gya khab na yang shenri chen tang penjo yarge tangwe ten lo yang chok nyempo yani kyon bompo tenshi ne pobe donna chege le hombe ki chanyi remittance dile gya khab tang misi raran su so lo pentuk tenshi yerun yang tingsan di zuyi cho le tenpeke chok nyenpo ina digi kyon di zula yang ngacha shuk chita yebo di zula yang turi no degi cha le zu nang shi kwe kaplo cha shi lem dikon no degi rang shi ni kap tang mikse ki ge kap tang rongi kutse la kyon bombu mat pokpe kia cha le zu no cha shi miyam tingbo no di cha le zu nongo po ke chita yin silap di shushin yin